e halu le ulu ka ma mal pese mai se ko fa isu akul pese la wali an ta nya tu la i mal ta tu tu no ya la ta tu se ta li ta tu fa ta ta nong we've got another fa ta nong ni at 4:30 ya le sa ta tu ta li po le sta li mai ale le ta tu signature choir the director of the signature choir will join us at 4:30 this afternoon ya ma wa fo le sa ta tu fa ta ta nong ya o fa fa ta tu tu no ta tu a ga ya ta tu pes pesenga ya le mana vai nga luenga ya male ni se ta tu fa sa long fa business

0: can now listen to 531 PI on iHat Radio.
1: Ia nā sā whawhawal tānto o tunu ui le siu whakamali o tānto pes le whawhaili o le Mount Farman Pesa Ramona se ma tānto o teimis fulli me minute tele tu lai lima ia wau fulli teimi o tānto whasalangu hapis nisi ma tānto tānto nang fwoi a tānto paanga masani ia o leo mafuta mai le fionga ia lau pepe ua loa fwoi a fiafi tānto tele tue mafuta ma lutalai la fionga ia lau pepe ia leo maua o langa leo fatoa a fwoi ma msalo le sa sa malanga taa milo no le whailunga ino le man ma loa latu au Use kasit kausanga ma oye kasit vaya sa marole au fa ilonga kausanga ako. Ha talo fa tu leva telemel fa lolo le fiora. Na fiora la pepe ne viavi.
2: Ya fa felo ya tu la fiora pesta. Ya pa lo fiora foi sa ve ya lo tu la mel foi le nei ya pa mel fiafi. Ha talo fa tu foi pa anga le tato po kalame ma lole fa mal lo si tu tem favor ne yaso.
1: E lo la utala ya tue le uzu. E le ave si alo la le le. Salo na ua faa se furu ma untuk bo tau sang to titi lima se furu a le ave si alo la le le.
2: Ya e la utala pesta.
1: E.
2: O le au tita umuli muli a ya fautu angana o mai.
1: E.
2: To angu. Mangai aile kwe potaro ya inu le vai esi mar vai sa salap.
1: E. O le mea.

0: ya man to foi a fai le o ai le moli male apu male kiwi fruit ya so mo stamta
1: right
0: ya e de ala se se senga male no le o le sasa la po le ese male man borinka foi le le wa o la au mai e mo wa vita mini e na mirti
1: man na ya a wa pe o va o mana le to tuel tato nanga o a mai la o fiong ya
0: fai ya si a PC fo yo nga dwe nga le nei vai taimi ono le ua tato whanga solo atu da afalo na lua le o le tausanga ia ele ngata fo le na ile fatoa mai atu me a whailo ngai no la sata mai Samoa ia faisi PC o nei atatu tau tua ele ngata le tato digisau a ile la fina fo yo se leni a i a inga i Samoa ia la fo ina fo yo top up ina yam fayon tato mata mata atu li te lo tape nango la sata ma a sa whailo nga mai i Samoa ya e papena fo il to telefo yo il ato ya oro fa ngai nei si ata tu tu tua i New Zealand nei ya pe ona ya ya ta tu ngan wen lo fa nga solo mo il ato lo fa mo to mala o Samoa ya na ma fa yo na anga i mai fitala nga titia fatal no ala to quote ya matatongi ya la tu ngan wen a il ta tu official mo to Samoa ya ai mo mo le bluebird ya tulang o kai Samoa ya on telling about the deal now in Malta Samoa now for mo what way ya tato vai u mai e pe ona so sonye fo il tato Samoa herbs my Samoa and mo tato sa sala por tato westi mal tato moringa ya la fo mo way mo tato purple taro ya le tato ulu ya la fo ye masalo e o atula so ta u mo fo ya tato manioka po tato kasaba
1: Nā, nā, ia. Tu sala o tātou o loa umana. Nā, mō mai nā il tātou whala o loa le, nā il lafo tātou address lo whiong le pepe.
0: Mantua le mauta sa moa e te tau mō mai iai o mātou tonua le au tafa a whasanga ngā il KFC. Lono inga te le alu tono ka paka le mauta sa moa.
1: I.
0: Ia, e wā e paka le wāl KFC ma le mauta sa moa e sa wari saa ma loa il whaititoa le whasanga tu a ngā il KFC.
1: Ia.
0: Ia, o le anga wari mātou. Mele sa i alta tu company wā lelele. Sa moa e wē te ua tātou.
1: Mana yo no I would chef for KFC so sa to no lovis ah
0: sa un memo what so from man no ya na no a pindo ay mal esta la ngati ti ya ya ya na lo ba yel ta to fali ya e fatal no uma ta to na ya ole salo la sorta ya yo ta to te masan ya mata la maya a foli volta ya
1: sa
0: ya pa ya me ara to lu la fiafi ya ole masalo neva yaso ya ole ana taun faya nga i uma nga i la soto na i tato ofisa ya ona ile om fayon tatala ina tato ofisa i tato falo loi mangi le east i Miami Street ya e va yaso ato le malo loi ya ono nisi fo yo fainga malanga lo fe nga i mal tato au nga lue ya ai nga i uma i ole moto sa mua ftala nga tietia ya o inaim fayona mago malitele o tato o loa ya mo la to wa ye e mana mia tato vai ya ete taule sa u mangil o na fo ya fe te man rewa ya nga ile falo no le serve with love ale afionga ya tato ya nam fai ina ile solo lima myers road ya e an fantasia pap ki wa tato ya to mo wai mal ta to wai si mal wai sa sala pe so so ani lo to to mo lu nga mal su ka pe ya o mal to sa ya o eventeo ya o nai le tuisa mo bakery in nai eventeo le great north road ya nai mo wai ya ya ta to wai ya fa pe na fo i the pacific bites in nai cleanliness al fa to lu farringdon road Banga tonu le kai for tasi market. Ya o ina tonu na ye for ilise tatu agent non winga. Ilise tau anga i mai mangele tatu su engol tatu vai. Ai o ila tau wa ye fa foto o kilani. Anga isa or tatu website at tlmarketing.co.nz. Em fa yon fatu wa na ya tatu vai. Ya i pe ani for anga ni fa foto o kilani. SLA fa pito me ale plus ai le share mai ya matuia banga le man hurricanes man crusader.
1: Mana ya ele ni tatu fa pito fo

0: po se se il tanto di diselofai
1: e il tanto se il sa fatino il as for relent ne ta fita wile le ya male male
0: asatama
1: asatama bo e le la fulling mai fa manui nai ya il ato se i on sa email ya o o le tupe sa lafu o le tupe sa sa mo ele no mera fitu fitu valu li mai va fitu van fitu fitu valu li mai fitu van ya o Georgina Juanita le mo le le sta la le le stele ni la na lafu nga ele no mera le tu sa ya le la o ma pro se lauta la le le va tsai fa yel fa tau a ele new world ai so se pampensini la val pp
0: ya
1: o tatinas na las forelent ne ya pesta
0: e
1: ona ne ta lo forsu buanani fa ngata fo ya tato entus e fa tato se ila so ta ya
0: fa
1: ya la sa la au tap up il te ci servi sa mo to lu sfutta la new sila pe to lu sfutta la australia pe siliato ya pe sa na fo fo se se leni to se la new sila pe to se la au se talia pe sili atu anga e se numera titi sao le sambo. Ia le la mawolo ava nore tatu se ila so ataya.
0: Nā lo, pāwhtai, e se si vāinga te fiesau no iei, lau fionga ia ele i whaiuna ta porkalamala ngā whālor?
1: Ia, e fo i nei vāinga o lo, so so ani e fo i nei a tatu au au nanga. Ia, e pio le tatu ngalwenga le tatu sambo college STEM project 2026 fa for winner to put to science ala on al colisio samoa
0: mana ya
1: te wa mata tau mo a mata tatu lista la portatu tu singa ngo online a ise la ta la ma fa ye ona lista la ro ngo mol nei polo kets ya e cha nga isa o ala ilunga o le tatu website scopa.nz ya e ma fa ye ona fa tu mulo suafa ya ole tausanga sa fa pia ona ya o tau nai ko di sa mo ya ona pule la vale o e la ufo ya mata la de sta la a ole ta tu pe fa vai nai se la ta la ni sila
0: ya na ya
1: ya ta ta ono pe te australia america pule a o ele te le o la ufo ya le sta la mo ni pro ke ti au nga ya wale fa fo winda mar fa to nga ina ya oportolo au tau inai ya mata upu tau science ya ole teknolosi ya fapena ya mata upu tau engineering ya mata upu tau matematika le au lo sosuan yel tatu skopa tama mtene tuwa yel kudisho samua ya wase tatu wa onga laumua iwai wase ya malvayanga mulmuli ya muli ya tufoi ya le matu fa malo ya le sunga ya tuwain laumua ya aile tu fanga fai longa fo ia na po ya le asa fa pe ona manu malo ai il faia le o se ata video ya mo se pese ya pe ona ye le latu tom fainga male fa ile le ale ale shepherd rains ya le ala uman malo ai le sunga join la mo ya ma sleeping giants ya se company lo ku sa mo ya matua te le le fa ya pesa mo so tatu watu
0: le ma tele le matua fa tanang ma le fionga ya Twain le wa nga ia tu sa mo ne le fiafi le fa to mai al matua fa tanang ya mana ie fo i al sa ta u al ta tu ya le fo te mali le tu ya ma ma wa fo il ta to video le po ta tu wat le al mol pesa a mo mol pesa le ne po nai sa le aulama nai tanga Ole manga yeso le ko va aya le se se metro ban sa mo kalu e mai uru a up sa mo a I was quite impressed no ya ya no po le Pacific Music Award mo ma ya le ngona fa nga e tia fo ia fa malo fo ia te mali fa tai fo la la to fo la lango ile fio nga ya twain ia mal la to fo ia a mata fa yo yo ele fa ngo fi ia a le fa ia ina le po no po
1: yo pei ora mātou na nō te ingole o le lango lango lea o tau mwhainga o le amwhai on tatalai fo ia vanoa wa a teleni a company mai fafo le asa ili ili atu ia tuen malato vanga sleeping time te a wale po eina mai o videos ia mai sa mua ia a telefoi nei ia tupe mangan ue ngai maua foi e nai o tatu tangate sa mua tatu no po eina le o le video le ina isa le aula ia o la fisa mua nai famunianga mole lalfang ia a e lintale na ia la show case atu ifo isa mua a ia tunu ifafu o lo ia ile ta leni a ta mafana isa anu la tu fa atasia a se video fa matala ia le nei pese ia a e fa aftai fo la auto lango lango ana po a il fa moy moy ya la ngona le mita mita le va va ya to fo ita un fainga lo fa na ya o lo atina e na ya tu la nga fele ta le nol pese ya ai ya le tu ai nga lo nga ro fa ngai mo to le ile ne va ya so e mo fo se fa po nga ta tu po kala me la so sa pe au le lo fa ma le nga le lo ta so mta isi le la
0: ya ma lo fa te tele lo fio ga fo ia e mo le nef ya fi fa tai fo ila o to fo pito la au wa na le sei no to pis ni se mato lang lang ya ele ya se marco ya fa te tele e to fe lo fo ila po la sai le lo fo la nga le ta tu tu
1: after
0: la soifo soifo ya fio nga ya la pepe tala ile ne ya oi longa fo ilo na south au le tan to tu e le tau tuai ne pis ni si es es le nga tai tan to company telephone digital pacific ye fa pe fo le tala fo vauta mal le tan to pacific 40 ya mal le tan to tau tu le na atial marketing pe on e la to nanga e o kayo o lo vo i ngo e fo si e mo to malawa le tan to tu ya e tongi le company fo le al bluebird la to fainga pa anga fausi ai mot malao a mai se fo le tato talo ma le vai le mai sa mo fo le le la ki o le o mo meo vai fa natural o le vai yesi va sa sala pa e ma marinka la ta maringi a ka malanga la woman fa malutu mai to le tang pepe fo le le fa tau mi fa no lo na na fa i lo le fio nga ya la pepe ya e tau ma fa no vai e ku ku sil sil la ku ma nga yo tino le o le fio nga ya la pepe fa nga marinka so le male a wa le le ya le sa sala pa ma le vai yesi ya le ala o so ifo ma lo loi nai ya le fio ya la pepe le ta to nga i ile ta to musica ya ta to tri vo ifo la ya ya ta to fa sa lang va business ya ai va ma lo to ta to tnu le ne fi fi fi a ya ko ga ko ku i pese le la sa mo ya wa o sa mo Naya Until the original Bezalele Fionga Tumatai Aggie

0: beautiful sounds of Tautofi, Male Pesel, and our letu una oe, ia ma ua manatu foi o le a wha i ua tuai foi mali tātou polo ka lame le bilingual show pera ma wawalua tuai ma le fina fai a Eleanor le nefi afi Eleanor, ma ieni o lo whanga ia Samoa, whaftai foi il tautua le nefi afi, ia mali tātou polo ka lame, a ta pena ma il tātou polo ka lame o le afi afi manuia futalangi ato tolo manino, le fiunga ato filau nina kerefi alai ia so whau mai il tātou polo ka lame fa malu lua tu ta tu tu na fo sa tu fa fonga e se ngana fo imse upu sa wa sala ya na fo tu lo tu tu fa tama manga lo ile ta tu tu tu la fa wa ul ta tu por clame ya i na musica fo italia i a fe ngai fo imale ma na wa nga lo ngo ni so na wa nye a fe ngai mata po inga fi fi ya ai amai ni lo fa nga mo ta tu tu fa mai ta tu
1: It was a pleasure and an honor to be here, and thank you for having me in your homes and in your car, wherever you may be. Yeah, I hope you're having a beautiful evening tonight. Alofa angai tele, paia te a'o, Eleanor. Yeah, man viele fiafi, toi feilo ai, se se. Se aso iluma.
0: Yeah.
1: Ile alofa le li. Yeah.
0: Taftaya.
1: Time, man viele fiafi.
0: Man viele fiafi, taftaya tu la ufiona, la ufiona la wano. Koe, la fiu ala fiu ala wano wa koe mana tu al swafa patai ala fiu ala wano le no ape ona tatu mafuta ni fiu fiu aftai fo fa le tu fa ina mai ala taleni ta tu te ngan lui fo ne fiu fi ya a misi o le ala wa fa fo ye il tatu tu mata mo fie o le tama a ingol fa so ile ngata ile the experience ya va ina es es mo so i fuanga sanga lui ai ya le fa fo ye il tatu tu ya la fo mai la ia se italia ia a lupe maun ia po se fina la foi al tanto pulen ia un toi longo toi la ia lovio ah era fotele atu dato por clam el tanto tnu ia o ta pena foi i malu a fiafi ia mai se foi ia po o tanto ta po inga fiafi fa o wina tanto musica so fe floi ia a o mana vai il tanto tnu fa sa so mai il nefiafi
1: to fa
0: so so foi

0: Ya, to fa talo fa to sa moelo. Fa fonga ta po mai ne tu la le fiafi. Le o mai a tu ta to po kalame o le to sports a wa foi. Le tau mulu muli lava o la ta po inga. Ia i faiva o fa na o mau lupe fa lele. O lo fa pea o na tau tu ai ala i fa anga tama. Na tu saunia ma tu fa sia ma fonga ina. E le fetalanga ya tu tol manino a kapeto slatu le au pepe. Le o wa Afa tonu le tu la e valu, ia, wo o mai tātou por kalame tu poina, ole falea onga, ole lumanai, ili nei aso tofi, aso sfulu tolu au kuso, lua afe, lua sfulu ono, te wha talofa tua i lau wha fonga tāpua i mai ili nei a fiafi, ole tātou mā lo nei a fiafi, ole sunga ili alii, to mai wha pitoa i ngā luenga tau eritise, ole sunga i a tiitii, a talanga, junior, nihon, Tuli au pupu mai Hawke's Bay i Hastings. Sini au tū, whailoa lupe whalelea sa moa au aunai mtanga luenga SS, tau i au aonga, to mai whapitoa anga nuu nga ngana, so i fua malo loina, poto sala lau, so i fua nga lau tele, manisi, i to tonu au te roa, ai ale ke lopeo esa ili malo ai sa moa. Whamatala a lato tala, tato tala, tato nafa, tato so tanga, so i fuanga lau tele, e a vea ma wala e wha ola ola, ma ia mautu wa i pelu tato wha sinu manga, a wā wha nau matupulanga whai mai. Whamanino a wala le lei, e ma whai ai ona wha tupu tupu la ia, le fia fia e ao ao, sa ili, sue sue, ma fi nau, i so se faiva o wala au ina ai. Ai mai se o le sila fia, o le nofo, ale mamalu o le au, ale tapua inga, ale mamalu lau tele o le atunuu, i e au au nanga ese ese, e ia te au le avatele, o te wha ailo mwha lofa le tato malone a fiafi. O le sunga le tasi o ali i wa maua le to mai whabitoa, i le ngaluenga tau ele tise, le tausia o le saunga le mu ma le fape e mwhai ono fape o le fai mori ia ai tele ma lau tele le ngā luenga le sunga e a titi i atalanga junior ni hon tuli au pupu lo mafuta mai Hawke's Bay i Hastings tu mai atara mai au tato por kalame
1: Yeah, so for Manuia, so for Manuia, I love Sumele, Tai Oni, Pokalame Matamo Fiat, ya ta tonu ya o pa ya mo fainga yo la li tu ya le o ya se vai vai ya pos fa ta wa fo yo la tele
2: alo
1: ya ni wa tu fa le po lo o finga wa la la to wa fa tu ai na tu si le ya fa pi tu au ma fa se fa ta lo fa le ni tu la le fia fia ya sa mo ala fa o fonga ma o ya ta lo fa ta lo fa la wa
2: alo Malo faftai, ya langi e mama, ti ata langa. Fema ya ilo suafa, ele a mata al tapo kalame.
1: Ya, o lo uingua, ya, o lo uingua, ya, e tau mai o fa e tu men sau mai def.
2: Oh.
1: O le tu al vai mama.
2: Ya, se suafa matai.
1: Yeah. E fa mata o le tala e fa pena o na winga e fa mata o le sa mua mai tala tu ufo la tu e se fo te fa winga nga si o te mana fa ingoa ia u le ingoa lea zo i pe o le fe ti i fo ina le funga o la au le ti i lea e fa tau ye la ia
2: dai mana ia Ai mana ia, mana lo faftai le, le tō fafo i mātua. Ia, sei fai se tala, wa ave atu ta linga o le polo kalame, i nei manu kawi au kilani, i le mata ngō fie o lau ta leni, o lo fapea, ona e fa soa mai lunga o au ala fa teko na losi. Ia, fafetai lo au ngō fie, ia o wala au atu tato polo kalame, ia wa italia, ia wale au ngatonu le au polo kalame, o le fa ailoa, ia mapati patia faiva, Oila o tama whanau ma lupi whalele a Samoa o lo whapea ona au auna i so o se whaiva po fea lava ia i Aotearoa nei po le larolangi ato ia po le atu nuu fo yo Samoa se i fai se tala o ai la ti i ti i atalanga ni hon
1: tuli au pupu
2: i tuli au pupu ia O fealo wala la fanga o aina yo matua o le mena e fanau New Zealand pe na e fanau Samoa mo le mala mala mo le tato au fa fonga fonga mai ne e fiafi.
1: Ia yeah, pa o mo pa fili ia. Yeah. Ere ia lu loro ta va ia yeah, e mua an si ilvi inga ile tua ia. Yeah. Yeah. O nei mea o mai ia o mea o tangata e fatino ia ma fua fua fua tau ia o le tua fua tau nu.
2: Amen.
1: Ya lafu. Tu sai fo ile nei avanua tu ye uta fisa nga ye fo ile nei tu pe au pe nga fa failan ye. Ye. Ya stala tu ya titi ya uti ti tu li au pupu ya na fa na usa mo. Ba na usa o ta isa mo ya. Na u a unga mai de tongo ya sa de lunga. Alu isa mo primary school, alu vaivase, ya from vaivase, ya alu I o le a unga na sufiku, ya STA, fai udo I fifi.
2: Eh, eh.
1: Ya, ala ana re, ire te whao ne tamu.
2: Maani,
1: maani. Ya, ya, o, na o whana tamu, I nei ni usila, ai le ai, na whana ui, isa mo si o tatu tunu, ya. Do office full ma de uno fa man ye ne si ma to ai ngel se
2: ma li
1: se o tu o le kota ya o va no le au mo o va no a e mo e miti e to hotel ya mo lo a velo fina wala ye ne o ma tu o ma tu tu o ma fa o ngale no ya from there on out ya de us fu to sanga talu no ma tu ne ni sila
2: ma li
1: ya nas ya ele e ele se fultau sanga sa avali vali se paka se fultau sanga na ia o leola ina ia ma leola tam faifo ina ia tunu ia aia
2: malo malo o tu sala o ai suafo na yo matua
1: ia o le ngoa si o taba ia o tuli manu a fele tuli au pupu ia taba ia e sao mai a fio anga ia o le tongo ia a maa longa sa vai ia na iu na aenga fwoi apu lima ia ma siop tina ia o I wonga tu li apu ia o tene a fena ia o tene tau mai sa fotu sa vai ia ma malai malu fale arini ia peira wa una uola I fuala I nei I le tongo I te mitu fawula ia wanu wanu wa e ala ia wa ya fa ftaile tu ya wa di wa fa fa wina ya la la
2: mali
1: ta mo man ya be fa mali ya fo ya winga de to ina lu ma fa u ya ta ite de a wa la finta ya
2: mali
1: ya de ya
2: la ki lo le kota de ta pena na yo tu a to fia fa na wo ma tu
1: ya to lu ala ko ma u ya o ma tu
2: e to malanga u mai lo to fa ma tu in ai hawks bay
1: ya cha ol de
2: kai ma na ya asu tu sala a fu a tu le ma tu o lo so I fu o le na ya o ngai ne ni si la e fa wa wa le wa o nga
1: fa wa o le a o ngai ne ni si le yo o wa fo ya tu sa o una u ma la o ma sa mo
2: e ya okay
1: lo sau lo ini ni sila ya mota ba ai fo ngal ya e or english se it's very important so na o wa ling vi stay sa mo na wa o ngal ling vi sia sau ni ni sila mo pe pa ya e te dia ina ai mai ya it is not the same standard ha ya na on sa ya la ya ya to alu college ni I nei ni sila au to alu la wa le Hastings boys
2: Mali.
1: Yeah, from our yeah, focus night on my phone. Yeah, only ngan. Ah. Ile ni si dia tu na ba ve ile le o o ino le ngan na. Na ilo le mingo fa kasi mo to mit. Ah.
2: Mali.
1: Matam. Pa pe ona tau te tala fo ile fa ini ni inge lisi ne ni sila.
2: Mali. Ma wai lola io maka e alu wai lola au ngam tataises.
1: Ya. Na ya ese foi la story na. Ah. So. Eh que le asigna. Ma tu foi ave. Ya ese e pai fai atu mo. Ya ese foi winga to inala lunga. E fa au ya ta iter me ma. Ah. Ya fu fu. Ne fu fu mai nga. Uja wa una umarola wa unga le lua fes fu mal valu. Ma wala university ala university entrance.
2: Eh.
1: I was able, I was eligible to go to university, but then over I had to show my tour. Yeah, now the water song or later we fight.
2: Man,
1: yeah. Okay, my tour here. Now over a pair there. Now at this show the song as it is. Say you want to fight. Be sa ora wa lu investi. Be o te ar tu fenga mi. Se son na ma tua ia.
2: Man,
1: yeah. Now o alu lola ia wadi Australia. From there, wadi Australia. So, ia, maana ia. Leitu pe Australia, but then, au vai atunga luenga lai fai, ia. It's like, o renga ka sawa ka unga, a lewa ka laku, ia. E lei kupe pe a wha apelanga ngā ke whenga luenga mai ar kai au kaupu. And we think it's good money, but it's not good money. And I know our people are very, very smart people for ngā leo tangata e whi nāu whai longa, and that is the way to actually break into, like, you know, developing our families in better direction.
2: Māde.
1: From there on out, hea te whu mai loi nei New Zealand whatu Australia, yeah. But yeah, te whu mta te isi Australia, a so wadu New Zealand le hau leo, te seki sengi New Zealand. Yeah, e whi te tangata e seki sengi nei New Zealand. Yeah. From there, I came back here. Yeah, while we were at EIT, lang ang matuwas umaleiva into 2020. Yeah, nafaya ila la o communications media.
2: Mali.
1: So from the communications media lang ang yah na mawera diploma, but then also that time hit me COVID.
2: Yeah, time of COVID.
1: Yes, hit me COVID, and I was like, oh. Then I started doing researches and I realized ole drop the level jobs in mea lea na oa ungare in the institute lea. Lea la sisi, yeah. What else is there? And my younger brother, the usura kiti, yeah, sa faila na apprentice faka muta, mo fapela lo ma for function. Beia emane, pea o walue, faisisi meisi. Ina ia qualify for uso lea il fakamta.
2: Eh.
1: Ala pa mo se sia mea e ila e fa el tisi.
2: Eh.
1: Ona ma ape na fa des ma pisinis.
2: Ma.
1: Ia ape tai. O fa vai vai la tam.
2: Ia eh
1: eh. Ia ne o fa vai vai la tam ma ia, and then I kept stuck into it. Yeah. Enough. Yeah. What I used to do is go to school in the morning. Yeah. Saure ile fiafi afarfa fainga bunga fa pasiman ya alu ala el fainga bunga se ta luor po ya sto mana ba ala foda eta out to ya oma
2: mana
1: mai de iwa and into we do the same thing over and over again for a good amount of time. Yeah, mana ya ele yo Jesus
2: mana.
1: Ele yo tesis eranga ata na to life for samo ia ata fa longo mata o mota o ia if I ngata this when on money we ele un fi ia ato nua o lea u a mata na fa man wir der tu e lo tola tam fai ele afia fia e vi ia ia de tu
2: ser mana ia o lau fa soa. Oka. Oka le mana yo. Le tele o ta mau a inga le na e fa soa mai nei. Ve vo le tele o le ta mau a inga o au wala ese ese. Ai maise. E le tu la fua ina ele atua peo na sao noa. E o i Australia o soa ele ma fau fau. E si le ele sao nei o le si tseni ma tu langa fa pena. Ele ino fuai. Ah, ya, mata mesio uso. ia fa pena ia la tua o le na na fa fa tasi ia le lua va ama tu langa fa pena ia la fa wa esela na ia ala yeah. ale wa e fa au pia oka oka le mata ngo fio o le o awala na fa pena e ui mai ia sa o ile la sa no nga e a awala ese ese mai ia le alofa ma le fa sinonga le li ah pa wal me ia ngalue ah
3: Tarme ngalue.
2: Ah, yeah. Ai ai na iau nau videos no mata mata e. Le mata ngō fio lau fasoa mai. Lea lawa e fia fia. Lea vai. O lea sau fasa a mō o le electrician.
1: Yeah, or mea nā ia or fa el tise. I don't know. I guess e alu alu se e faina nea unilo.
2: Maua se ngō. Malo, whamtai. Ia, wau, teimi ne, wau titi lo atu le maana ia. Wau mafua. Ona e tele meia na e sau no iai. Ia, ta ola ile tau mai faa, le tau singa ole ele tisi. Ia wana e sau noa se upu fape na. Na e sau noa mai. Ole fai mori po le ngalue le ele tisi. Ngalue male vai. Ah,
1: Yeah. Oh, that's funny, yeah. Electricity, if I'm going to... My phone phone, yeah. It's too sad, it's too similar, right? It pays for it, it's like the inga ta avali. In order ta avali, if go from A to B. It's a tau, it's a wala, if I'm going to show me ile A. It's a wala, P. Pera fa te ta inga la a tu mai fu fa elitise. In order for the power to get to your light. Ole wire. Ole wire, ole au wana lea al elitise. E sau mai ai ile ki po le switch. Ia, ole lau mori e te tala, ele power na, ia, na ola mai leo lau mori. E tu ta koe la peo le vai, o paipa. O paipa o au wana na e fa asoa mai le vai. Ia, wai ta si a lo spaka ia. Mai fa ma vai tu ia ni rangi ere.
2: Ai se ala na fifili ai. Ia wa a fo fo o le na ia onga academic. Ah, sa wa universite ma tu langa. A lo si si le ma ma o la se be ai. E fi so so ani le ai nga malo. Ai se ala na fifili ai. E wi ere le o sa fa sa enisi.
1: Yes, actually, yes.
2: Okay.
1: No, I saw more. Yeah. Today, go pena usi di en matofisi ki si ilay fifi.
2: Man,
1: yeah. Yeah. Yeah, just fight your maisi awari. Yeah, so I've been up fisi ki ilay fifi. Yeah. Pay your fee. Yeah, fisi ki e katalano ay naime.
2: Man, yeah.
1: Eo le ala nana whawhaingo fia rao maa whawhau whape. Oh, so. O lea iai ia rao tō mai i mea whawhisiki. Ah, tai a au ni. Tā lea o ngā naru ia o ngai la aso a ere whao ngā mea ngā o ngā.
2: Māri.
1: Peo sa tō pau ngā a. O lesi la mena na whawhaingo fia. Ia o nā o pik a pika a wha emtisi.
2: Ia. Mālo. Mālo. Nea la wai o ia i wha emtisi. Nea wai ngā lue ai. Ah. O te e mau atu ai lo si ufufonga. Lo fia fia iai. Ah, wa iai. Ea, ere leile tupe? E mau ai.
1: This is what I have to say. Is it all right if I speak English?
2: Yes.
1: This is what I have to say about being an electrician here in New Zealand. Usually at the very top is it's a competition between the electricians and the plumbers. You know, the plumbers have good money as well, but an electrician is up there as well. So for an electrician, for a qualified electrician here in New Zealand, you start off at 37 an hour, and that's like very good money.
2: That's good money.
1: Very good money. Like you start up off at 37, and depending on the area you're at, that's where a lot of New York Bay. The highest you can go down here in our area is probably like 40, 42. Mm. But up there in Auckland, that's a different story because it's a city. It's a city. So the money there is more. Mm. So there's a difference there. It's the areas you live in as well. Electrician in New Zealand. It's like we are up there, or we start from 37 upwards.
2: Hey, Ailey.
1: Which is?
2: Man, I tell you. Lau fili matulanga yo iai. O lea lau angalue a oia. O oia fai pisinisi lau oia pisinisi.
1: No, I haven't. Because.
2: Yeah.
1: Iai fufuanga I wore my mouth. Mea pitu mea tau pisinisi temne. I'm working under another firm.
2: Man, yeah.
1: This is because I am still learning that part of business.
2: Mane.
1: Business, yeah. E mo fai una walu temne fai so business, but then
2: fai mane.
1: The rush. Absorb more knowledge. Like the way I go about all of this is absorbing knowledge. That's the big thing. Like knowledge is worth more than money. And when we have knowledge, all the other things follow. Peo Solomona.
2: Ia, e fai fo i ma awala mo whanau o lo wha fonga fonga mai. O au te whainga luenga i le ao i le University o Otago. Wa doiti tōru suta o sanga o ngā lue. Wa enga i e i tertiary sector. O re si whainga tā i to tonu o New Zealand. E pei e se le wa ai e whanau i le University ma le ao ngā matata esese. O atele tau sanga o tau mawhai le malo e unai ia whanau Pasifika ma Māori i trades beila o na enga lue ai nei ina ua o matamata ia o video so whapea mai maupea na whaina box oi ai ave wha soa i whanau o le matango fie o lea ua iai le iloa la le wa ya nga ile me specialist knowledge le sa e a onga le university sa mo I wish and da fa tau your wife e tau lia ta to fai longa mai sa mo i nei ya ranga is areas ale le sa e a onga sa mo le university le wa i u mai e polytechnic le wa lua o diplomas to langa va pena le sa u fina ngalo ia i lea le manatu fa pe is vaenga
1: Una o wola mai fo i tau mai le teimi o le o le tuu ro sasa.
2: Ia, maade.
1: Whaula ia, ia. Sa la pai teimi university was up here. University to my knowledge was up here. Una o awa ai, ne te iwa.
2: Nei maade, sau noa oi. Maade, sau lele alau sau noanga. Whaftai.
1: Ma fau fau lai e temine, ia. or think about a meditilal university, I'll yaisang a scholarship and say, okay, I alu no student loan. So by the time AI for it, Tamaditina, I say, I must follow what AI for it, and you know, well, that's the reality of things, actually these days you gotta pay something and sometimes not all of us in the middle school sick. So the question is for us to go through student loans and stuff, so you can automatically around there you got to pay back the stuff. But then you compare that to someone like me. Well, I own a house now. I own a house. Me, my parents, my younger brother, we own a house. So say for me, I've got a job. I'm starting to pay that big mortgage off. Let's be open about it. It's like paying a mortgage, you're going to finish that mortgage like very soon. Like with the money I make as an electrician, I can like keep pounding that pound and that's gonna clear off that mortgage in the next 5 to 10 years. And for me, and after that, if I decide to like say buy another property, like I'm gonna have one property that is under my name and then another property that's gonna be paid off with the property of the initial one I paid before. That's how, if you call it, so bayo trades people are like slowly making their way up. But either way, if you want to go down the route of like university, there's going to be its challenges. If I pay for it, so lalo le in the route or the trades people like myself, AI for young challenges. So pay for ringa for pay na ah, itau meye duo I. I pay o la wire from where I am from. We are on par with some of the university kids these days. Not to compare back in
2: Ele upu fa palangi foi ngale le ends to a means. Ela ele mafu anga fa tino ele. Le de final. Fa fetai. Ese le matango fio lau fasoa ona o le lived experience o lo e ui mai ai lea ua iei lau fale ia fesoani oka ma lo faafetai le tausi matua faatino le mafuaaga na malaga mamao mai ai ia faamautū aiga ia o lea e laʻitiiti lo soifua a lea ua iai fuafuaga faataatia o ala isi mea lea e te plan e te faia lea la oe aloa iloa e lē te eimana i se pisinisi se taimi ia o taimi nei o loo aoao le iloa ina ia mautū matulaga faapena ia o le a sesi mea o e faapea se taimi aʻu pule le APC Samoa pole a tulaga faapena
1: I just take it as it comes. We are one step at a time as well. Start my own business. And from there on out, if I to I do for that, see me.
2: Tai milena te moe moe e salolonga o le ififi ia o mailele o tūlanga whapena sa ewa ai mai le aso
1: papena se languna ita te languna luta lupo hia fia funa le beta te fefe fu you know just a little bit overwhelmed sometimes
2: malo
1: o nei mea umo I tell you no two white or some
2: five
1: time then you yeah no to usa tatele mafo phone tatele lo po afo dingo de so me to my aina power ta ita de tua fa mul mole se so ni mai fa si no mela yeah only me um yeah pay for na ofa ya to tasio o videos yeah Ire me se meta un mas man ya ota to no le fo fo o le tu e fa ali ma me ta to le me ma de
2: la le sa le le sa le le ya wai ya o le sia o video la no wai ya tu ai o la te pe a me le fa i se tu lo fa fo nga sa mo la fa le sen sa la to to fa le i sa mo it must feel good to go back and help family
1: yeah. That's very good.
2: yeah. Malo. Malo sa ili malo sa ili malo. Malo le fa ya. Yeah, le to a matalo so fu a ona matam fai. Yeah, a telela o fera o momoli mai le nea fia. Yeah, e pe yo na ya to tele o a inga o tato. Yeah, o le malanga mai ar sa ili malo, sa ili manuia fa la tele a wale to to ina o a inga mala. Yeah. Oila sui fi aule sa ya onga fi fi au wei samu.
1: A onga fi fi au. E...
2: Ya wa leo te faa longo atu faa fonga fi samu. Ole tele au sau noanga ole faa fo ile vi inga ile atua.
1: Oh,
2: ya. Yeah. Ya, yeah, le le le le faa failele mai e matua. A inga tu langa faa pena. Malo.
1: Ya, or fai fi au ya, or tu e ina.
2: Oi!
1: E tiring ya, oi dea, ero oro ta ma, ya, oro ta ma, stangata, na ola mai lotu.
2: Ya, ma dea.
1: O winga na tu e ina, ya. E sa sa ta me titi pa ali, e sa fa e lotu da fiafi.
2: Ma dea.
1: Pe o mua na, tangata ero na ainga ya. Aya, jitad po po uana lo te lo, o tangata te lera na influensi lo o langa I mene ya, mea tau le whalea nganga, ya oro tama.
2: Pawhita.
1: Ile ya.
2: E malo, e sere mana I o lau fasoa. Oe, o toe alu lo umafau fau, I lau fili filinga. E te alu lea onga, e a ole nanu, e a ole ngangana, e a o... E esere mana ya, fafetai lau fasole ya, ya wae, e fafonga mai ya, ya matua. Ile fa lufe sasi le vaitau nei, ono le fa malosi ole ngan Samoa, ya e tono le atunu, ya aente taufoi, ona le leile inglisi, ya ole ala e fati, mana ya lau, lau. Nala, na la tu ai nanu nanu la onga ma fata itai ma matulanga fa pena pick up ai le a e a wole ma a
1: ya tu sar ma e e me na ya ya a mala o le o mai su mung wi ai
2: a mala o le e
1: e sar le ma e de a ma de isu ni ma wai ya a pe ma fo fauna Ya sawa sawa lu fa men sawa.
2: E a foi mai la le fa el tise. E fia levels o le fa el tise. A wa le la wo ma mai la o diploma le we qualified a. E e ni level foi na le ta ma a ta ma pi ta ma si. E te fia ausia.
1: Right now this like you start off as an apprentice yeah although level 3 nga yeah. And when you qualify that's your level 4 so from there on out you can tee out to becoming an inspector or start a business you know those are the branches you can like really get into or just become a specialist in other stuff bail like control machines and all that computer stuff and phone stuff that you can like do like from your phone control your house how to turn off your house why like those are the of electricity that you can get into but it's yeah me it
2: fele fele matanga luenga en final yai malo ti atalanga ole ole ti ole la au e au mai le manui e le ainga pa lo faftai ne fiafi ile fa soa ua mau oa le tatou fa soa ma le tatou polkalame ile uso i fua tau mfai le ua o mai nei o lo mua mua pela uso i fua se itulo ia e tue tala no foi tatou e alofa le tue mau pele ola mal malosi ia au tupu tupu ai ai ia de taleni fa manuanga mai le tua ia lo fangia le tua lo ta mo fai ia fa fitai mo fa fi fi lo to wo vai at o ka o ka au followers ia u por kalame ona lo sa wai ma wa onga ile how to handle ourselves i me fa tete le wila fa tete wila ia paula wala le mato tala ia ole fa malosi ia ave ave a ilo fa malo si malo ta male le malo fina u sa ili ili ia matulanga fa pena ia ma ia mau apelo fia fia thank you for tonight ia ale e tu atu neva noa po ani si meo e fi sau noa ia na usa tu ma pese matoto manino ia fa ma ala ia tato por karame ia lo fa tu ai fo te usta ya e palaka ma fa ola ni si fa le se tele ta ya
1: ia fa aftai mo le avanoa ia atonu se avanoa ta ua fu'i nei ia e fia e failoa atu ai ia ua o nei mea uma e ia pe o le ala fo'i na ou talivave atu ai i lausuga e le afasili mai ai se tatalotanoaga nei tulala fiafi o avanoa I take it as it comes o le avanoa me tāua
2: ma
1: te aua sau le avanoa ave ua e leitoe sau fa'alua se avanoa pei o tala ta te fa'alogu e foai a
2: afetai
1: ia lei avanoa ia o lo'o te fia fa'asilasila atu ai fo'i i le mamalu foi o sa mo lo'o fa'apea ona pa'apa'aau i lalo i nei inei ia o lalo i nei o lo'o o lo'o iai le pisinisi ana i o'o matua
2: ia malie
1: matua ya ella fale ofu ni sa e Spain Hastings
2: oi hey man ay ya le sia po kala me la tara no atula yo matu e ola e samo
1: yes
2: okay
1: ore atonu e se te mi tuta no matu ya a show story le ole fale ofu
2: man ole
1: fale ofu mai ile freight or fall ofu na amata mai le freight. So right now, or fall ofu le pito ruma, ia out le freight, or le pito tu, ma to te faya fa mo moli, ia ma pusa, ia e fa mo moli e kato goods, mai nei ni sila, isa mo.
2: Manaya,
1: manaya. Unanga nga si o mato o tunu, ia puda lo fale tu, e fata usango, talu na fa awa.
2: Mali.
1: Amata mai lua, le teime COVID,
2: en
1: amata. Aya. Alua e alua e sau na amata mai tamai putu, na amata mai tamai pusa containers.
2: Ia,
1: ave ato pau, ia ave mato, ia, ia ore teimine, ore ua ua ua ua pusa, ole pusa la re, ia, ia, ole pusa ave ato, e ato a inga pe ato mali.
2: Ua, ua ona winga wa nga ilunga la wa unanga.
1: And just so see the fear or products so my Samoa locals my local products in New
2: Zealand. Ida, malo.
1: Wato tele ya, ese le season ya yo titiro wa, ole wa asa la lo dey ho spe, ya. To tele ya alfa ta por ki titiro wa ye.
2: Oi so. Ya mai ma fana fana ai, de o sol malulu.
1: Ah. Ya. Ya. Ina na lo nei fo ide ai auto va ama. Pa mau tu mai tu tele fo i o fana o RSE so they love night ta mai o de ma tu i you know fa nga i na la wa na nga de mo fa muri na fo la tu mi sa mo and it's a very good opportunity for our families as well if we ya de li le end of the day
2: amen amen Fafetai wa la wa fa so mai. Ia o to telefoni wa le lunga o le live le tato tal noanga. Ia o lo ye foi nis. Ia le afisilia tu. Ia na Italia e lo la ia ilunga o tato page le al PMN Samo. Ia i au au nanga na. Ah, ele ngata i lo oe au au nanga le fai mori. Ia a me se foi tau tua na yo tua a. Ia a wale tau tua ina o Samo ele nai tu vai. Ia tasi al mato upu. Ol fa malo nga lulue, fa malo tau tua, ia wa ole ala toru na al tato pol kalamelea ole fale a onga ole lumanai. Ese fale a onga o mai ai, tau te o mai umai, ole fale a onga po fea lava na fa pea ona fa failele mai ai. Ia a ole fa fea la ona fta pena ele lumanai. Ia lewa sa unua nea fiafi, ia esa ini nga malo na eu tua a, ia matua a o tua a, Ia, alea wae faa wau. Ia, o te talo, ia alofangia le tua, toi mawani siya wanoa tatou faa soa i pia. Ia, mafe oe oe ai. Mafe tau siya, e mafe faa mafan fana. Ia, ili nei atunu ua tatou sa ili malo ai. Ia, matau tua isi o tatou atunu. Ia, faftai tere lava ti ti atalanga, faftai lau faa soa, ua tamau a inga le, le nei afiafi. Ia, o te tali tonu. Ia, o la fa pea le a fa o popo atu le tele o au pages na ma o live na e fai. Ina ia, fa atupu ai pea lo fia fia, fa atupu ai pea lo nau nau. E a ti na e lau tale ni, ina ia tau ai le siu siu. Ina maua lunga e maua lunga ai. Ia a wale tau tua ina o Samoa. Ia la usu atu mapesi. Ia a wale ma eu lava le matang o fio nea fiafi. Ia matau tapua ia ufaiva. Ya awale lumana wa

Pese maile, faili la wilo le punia la va aile nei foi vai ngole fia file ua toe luas fuma lima minute ona dale ole tu laiva ile fa sa songal dadu tuno ile nei foi ia fia fi fa ma winna le nganga fa ftai ia pe foi ona ile dadu por kalame matango fi fa le ongol lumana pe ona tau tu an toile fia ngaili to to ali ia tei matali fo dadu por kalame masani ia fia fi o stofi ia tasi foi o nai dadu malo fa no longia ia alu matama fa nau a Samoa ia pe ona ile sunga ya ya tatu malol na ne fia fia le sunga ya titi atalanga dunia nihon tuli au pupu ya mai Hawke's Bay tasio o fai litise ya pe foi ono to fa fonga i talanga ya ale le foi halo sa mono to tu ai Hawke's Bay ya fai la na sa e fa fonga me tatu por kalame ya anga ia ne va va ai lungo lo pengo to fai langi sa ile ne foi le sunga ya titi ya pe ona ye lana to tu fa litise ya fa so foi lona to mai ya be se foi ya so na foi au au nanga sana au nanga i tono tatu ai ngolo lalam papa au Hawke's Bay Hastings ele ne vai ngole fiafi ya ele ne fiafi mana tu ya ele ita ulunga ina tatu por kalame ya pe ona ye fo tatu maftanga le fiafi manuia e mole tu lenga ng faftai na yo tatu tua ama tu tua au sin sino le tru ya le sa vala au mai ni si fo utama faftai la auto tapo inga faftai la auto mafuta mai fo ile tatu wala leo tasi o lua tasi lua faa mo ya poli tau tua faa wau lima tonu tasi pi walu sifuru lua le matua le soifua se utamale sa vala au mai ma faa aftai ele polo kalame foi ma lo faa aftai ya ma faa ilo foi lona fina ngalo ile loa o tau sanga talo na faa nongo longo le tatu le itio ya faa aftai la o tau tapo inga wae moni au ele sili ali ta ina ilo le tapo ai o la o tau tui tui malo fie ya ima ota malawa o te ilo o lo o manui ai faiva o le PMN Samoa ya pole lima ton ta CPI ele nei fo iva henga o le afi afi tele vaenga o lo tupu i tono le tatu tunu ele ngata i Samoa ya o le tatu ai tau malele fo i o lo fai atu i nei Aotearoa Australia ta fai fi o le kilope mole atu le fa malo ya o se fa talofa fo i le sunga i le te akono ya le fionga ya tupu ola loto mau komiti o le mau ia a mese fo ile fiong al fatua ia atalana mai lunga ma futa mai melpone au se talia ia mese ai le tofine a manu ia ma lo va futa ile ma futa mai ia va futa fo ile a so tai mai le vaso de nei mo le tofo ile fa ma lo ma le fa futa ile sunga le fa fenganga ia pasta fo ima ono a o lo o tai tai ile nga luenga ia manatu a lo ma o to ma losi ia mese fo ile ta po inga ia asio u to ma vi fe au le sunga ile a Reverend ya le sunga le fa'afegaiga ia moe moe tauti mafuta mai melpone australia ia ma le faletua faafetai le mafuta mai lofa tele atu mo olua ma se foi le feʻau ma le galuega ua toe taliu atu ai i le maeʻa ai o malologa ia alofagia e le atua loo lua soifua auauna ia pei ona iai foʻi i le feʻau ma le galuega a le atua ne fiafi manatu o le sa mo limau le toʻotē leile tala ave foʻi pei ona iai le taʻaloga lea le sharks ia ma le tatou All Blacks i le navaiaso ia pei foʻi ona se tala faasolopito foʻi lea i le soifuaga taalo o lea foʻi i alo o Samoa ia po o le alo foʻi o Aotearoa suga ia maanonu ia i se tu faaaloalogia ia o lona tali mai ia i le haka po o le sivatau masani a New Zealand ia lea sa faatino i luga o pega tefaalega masalo onae leae ma sesi eleʻi maimoa ai ia ma silasila ai ia i lea foʻi faaaloalo maualuga ia pei ona faatino le suga ia le suga ia maanonu o le me maofa ia le matamata ma le tapuaʻiga o le suga ia maanonu e leʻi toleni pe fia vaiasoga kolegi ai ma le aunei saks tolu aaso na ariva tu ai toai taunuu atu ai le suga ia maanonu ia alu atu loa taalo mai i le au le saks lea sa talitalia le opeleki i le vaeasona tenei o inā iloa ai e moni ae ana malolo le taumafaiga a le saks ao na iloa ai mo le mea o le tu au foʻi lea o le le levo le mea ua oo iai le maualuga o lea foʻi iaga vaa i gā matautia le suga ia manonu fasefulu ma le fā tausaga a le matua a o loo taalo pea o loo taalo pea ioe
ya e mawa e fo il silsila al totele ya mana tunisi e masalo to e haule sunga ya malunu pe a mozo na vanoa il world cup le a nga fuan nel vat tau sanga fau le la fatinu e australia ae ye la ua ia mai tau te lo vod sunga e manu no le ofio borka ya ne te hevo ya ua mau mau tu ye nisi ya au te loar sunga e manu nua ya ua ofo ila tau taimi misalo tau sanga ne tau sanga fau ya ua le toe ta alo vod sunga ya manu ya ae o mo tapo inga o ta lunga de neva yaso ya manu ya tele tapo inga sese ya fai le leo vai vai fai mafunga ole fionga le totoli fionga ya to filau ni na kirifi ya lai ya mese fote tatu po kalame ole vya fi manu ya moli ya to alofa anga le mafuta mai le tatu otunu ya faftail fatanga ina sa matu utautua faa lea wau ito tono maota malawa tono foyo lo usa fia lava lo e faafunga maili po kalame ya le pia menta moa po le lima tautu tasi pia ai ya moli ya tulenga ang faftail taulunga le tatu po kalame afia fi manu ya na nefia fi ya e mole tu foi malu fa nga fa pito lava ya si to ina posita ma le sa vala mai le sunga ya pau ya o lo ma futa mai le la mo i Wellington e valus fu lo tu sanga ma le afi anga vai lele ya le la la ta wulunga to da tu por kala me fi fi ile vi ya o vi o vai lele ma le sunga ya malae o le vavau ile ne fi fi Ya e te lo fo yo leo fa funga mai ya le tama ya pa ya o le la atam fa ya tu por kalame ila u pesele le vi yo lo to wa fianga ya e tu la ila sa sa am ta wo lunga ta tu por kalame le nevi fi wa te lo fi tau mal malu lu Wellington ya ta tu si si va fa ta si ya ta lunga il por kalame le fi maruya ya o avo ini amato ta mo fainga le nevi fi wo le ta mari ila fa funga sa mo ma tu te ata talo tu fa mangalo so ma tu vai vai ya ta pena le tu si si lao lao le lumana i la so sa pati ba ma tu il so fuma le ola ta tu to e fta pa i lungo nga lunga pe awo le ea ile ta tu ala le ole 531 pi pole pimen sa mole ne fefi mo ila do umo fenga manga luenga le nepo manuia fe au manga luenga le nepo a lo fetele mo oe o oe ole toa o oe ole toa yoe o lo e tau mo fai ma fi nau ma sa ili ya wa se fala ma se susu lungo le lau lau a wa se a inga se au fa nau se to lo se au darling ma se au sweetheart yoe a lo fetele mo do manuia nga luenga le nepo ya a me se foi fa funga tatu tu mo lo fetele tu to tol marino me se fo ile fe ngale to to li ya to filau vi o vai lele mo o en tama me tuo pau ya alo mai ya sa wi e ta wulunga ta chef ai ai yuli ile sunga nipo

sai mas ta tu sai ta fai atu va ngale pe mata e e ok ya va re ton ya ro no ngala ra wa ude ra tal no atu atu fa fonga me ya ro ngala ra sa o tu ala ya o tu e re sa o mi tu tu fi ngalo ra le fa re ton telefon

pea sai fo ina mi fa pena sa tu tu puta tu tu sa mo e fa pea se ya na itala sala tu fo ie le un tala mo fa ma uni a fa pe ita ma tana wa tu e failat palo a tu mo lo u mon failat palo tu ri lo po ni fa ya le fa fi mo mosi na lota tu pena tu pu mi fa pena pe ni si lo ma fi no na in tu na pena tu ya po fo ni una fi an o palo ta pa ya nga i lu mo ori fa tu fo nga fo wi wo ye ya le teknoloji le wo ite mine yum to isa sa wa o faya e ai faya so se me a ya ma fia to ai ya to langa o me tau ona ona tapui ma ya ona a papui pui ya o to a so so fa o me to langa o o fa to fa ngare wo ya so ni a o faya on fai me tanga ta ta no me tanga ta ilungori Or Facebook e va ia tu yon fo ringa la lo na si fo nga foila ai le o ia ana upura le a e fa nga si sta nga tel si ni fa tal no mai ma mai pina nga lois a jo fo ina la fi mai tanga tai tu tu ranga o fa tu fo nga lo ia so ni a ia et talo mo talo mi yo ma wi ta tu fo di wa ari lu no ngala fa ma wa ta tu fa ma wa lo ia si lu ro wa lu fa le ai Ai fa fia tu o tu musika sta hutaya.

e ia ile urunga ali isa faila fufua faila ta alonga va pena o ta alonga la ken ken kambo a malo o ta ngata malo ian tangola ia vali ia tusa o pala pala o ulo fuili ia ulo idi ian a tosi ia ili o se vai ngolo fuuringo o lesi o lonto o lua ia faila o ta alonga na ori fai ya ken ken ka mo ma ro yel tina ya ta ngo tina ya o lo no lima li ile ile ulo ya ko si yer ala fa u sun to lo ya to fai to ma ro tina ya to ta ngo to o lo le ulo ya to si si ala fa ya to fai to ma ro ya to si ya tu ile ma ulo ya to si mo au ya to ta ngo tu ya to fai to malo futina na malo tina ya pe fa se furu malo tina o vuli ya to fo ringo shon to roi o fia fia ya la si tina fu ri ri ya ara un sa yest malo to a fiu e fai malo a ron to roi fai do ta si malo to malo fia fia to malo ta us malo o lo no limbu ta mai ko si ya ri da la fa a to fa di ya ri ya fini solo lo wo umo ore fita aro aro par pala umo fori ngi toro par pala umo toro si e fori ngi son toro wa jole an alta si ar o si eri e varito Ia fatu to a lo fiafi i ngaruenga o fenga iai i a lela atasfu lua to irung minute. Just, ya, to fe ngai mga ruenga fo dis fo fe wa ilungo le ala ia vai fai maru lo faiva ia fa to to a lila ave ave ni fa le tonu lo sa ia ma o te to fa o te moi to le moi ia ro fo u por tu si uli ma na ia ta lo to da sa o te mi wa onga sto ma ro so at fa onga le le ia na a me o ni moi o mata pe tu le moi o lo mata e fa manatu to ila o a talo ana sa disin talo na na os to ina na mato pa na ye ye fa mona to to ifo ya sa to ya me sha o ro fe wa ilmo la ni taimi na ro ma fo ipo ave lodi po kuria po upa ya e fa imu ro fa fa mo ma ro na ro la taimi na vai ya ya sa mo ri muro so ifo to e fa ina ro ga ifo ilisias ta ya fa yo nei e fai ma fai lua ta alonga ia mana ia nei ta alonga e fai fai fai a fui dili e le vai a tō pal pala a fuli ngasta maroa e nara tasi a ori tamai mausia e vai

Ole o to e lima minute o tale le tula e tasi le ni tae a ole asforele le ni le asusufau au kuso lu a fe lua sumule ono ya vi ele tua ya natu o ua lava fire mure li i fai ngā maro longa ni tae au ya i fo i na ua le le tatu reina tatu te faa soa ai tali bai fo i tatu o tunu tatu te fitu faa i ai tau pi masani ya ai ua ngā fu i dea tau fu i dea tatu te mafa wafare a ngangal ni tae au ya lu ton ma fu yon fam to ni le ta tu o le o ngane des tai mi ona ta ngol le fai ta wa tu si na for sa ngara ti ti le ai tu tu si na fu i sa vo no fo la va ma tu tu fa nga i ta tu ngana ya pa ta ngol le fai ta wa ya na ta ngol le o e fa wi nga mo i lu i lu ai e fa pu ma e su su e la va o e i fa wa nga nga fu i fai na so sorry fu i nga fu tatu tu i le fu ali ai

0: pehe e nau tolu, na e tonu ke ulua ki wakai ki he fōunga ngā we ke whalerei aki ai ako, ka ikai ko hono furihi whaka au furi au pito. Ko e savea koe nina e kawatu ki ai e kau whai ako e toko walu nge au tolu ngō fulu, i wātai me wāwhi ua nima ke wāwhi ua ono, pena ia i pe moi ngahi api ako ia, e te au aono na nau kawatu ki e savea. Ko tō whātaha a fisi pe mo asile e ria ki whotuu, hārea pau, pe ko hatari te merino a ngai whanua koe o e Pasifiki. O kui e ni koe vei tarini, kono uhinga i he rea whakafisi, koe whakatoko ua. Pe ko hingoa ia o e area pau koe ni kua fatu e asile e ria pe mo fisi, mai ngahi motu koe o e Pasifiki. Ko e area pau ni o kufai ai e mahino, ko ose ni, ko hotau whetaulaki anga, mo whehokotaki anga. O seni o e merino, pe aku ne pōre ki he pōre anga ko toa pē, pe moi kakai i o e ngahi whanua, ke tau whi pōpō waki, o ka hoko hamea, ke o hofi whakau tāwai a ki tau tōru. Nei pe fōke he minista ki muria a Australia, Penny Wong, ko e maka maire mahu inga eni ki he hala koia ki he nofo merino mo uonga taha a e Pasifiki. Nei whahoko he whiawhi pule lulu o e wikeni, a hono whaki mo no wha ilongai, a e ngahi music, Nei whakahoko i he whiaf pure lulu o e wikeni hawa, kātoanga koe whakailongai, ai ngahi hiwa, pia moe kawa tuko ia, ai kakai e Pasifiki ki he music mamani. Ki he sipoti, o kulotolahi e pe whaiako ia e Olpereki a Dave Rennie, alu lerei pe a NET mi ana moe nau teuteu atuko ia, ke toki whetaulaki pia moe Springbox he whaosinga wiki ko e ni. Ai kai vevela he Olpereki a timi ai Sharks, mafa, ki he noa i Durban. O lele ia ia e ngahi fwi tata o ia e walu. O sai ange ia i he uraki wa inga koe na e whahoko pe mui Stormers. Nei ka mata lele i pefoke a olpele kia pe mui Sharks. Ka uku amanaki a e whai a ko ia. He kaito e o ange ha whainga maari e peheni o e ngahi timi te nau whetaulaki i he kaha uut. Nga tāng pēr ngōng kua kōk mai maki tātole a koe ni whatāng pēke mō mā o kua āho le rei mō whāsinga wiki le rei kua o flipo mō tūlalo tō a whāt.
1: You're now on Island Time.